Togo zama sobel wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko no potugo don yike yo ne bi hi u zama zizi baga jo du go holen den da ti ti ne pette ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba agu zivena ke kunele nulurungu yenzin musu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo wadu. Ibe ki ninyo onye, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kwe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso di li, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Musubana, afarafanyi, loto gubunu metil ocha jogu lotoa, kijigu loto ble, gubunu ge kranyi chuli deyi, ichungo medunga nyoro. Kijigu loto gubunu ge hanyi paa degi mbo asabibere. Sonsoni mbi mbunu mamotufu nsindume, de achicha ganugu lotoa, alo akwadugo, de gamanye anyurwa. Gawiji blagabunu ge kranyi ilol maswa, tabanile nlinganku igbaliku malayi. Ngie mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gesiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala mesubana Gani balagi yeroa yame jeme fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mwabunu mebali nismo wala ba barwa ngona tangi ajabali na falafanyi